miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le kwo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino wle wye mina do jela jona no miye eyi mo hon mi se kwo a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon ton le ke no mi nono kan yi a jomiton le ton

0: Radio. Il est 16h.
1: Oui, ouais, là, on a d'autres, mais les gens, les dîners, vont bon dire,
2: ouais. Oh, Réron, nous m'a donné, je, Boka, je, Doto, Bakendeu, Sitenibé, Yaho, Suzangbe, Doka, Oro, Pome, do Bip Radio, J.
1: Nous m'a donné, un jijeto. Boka, le, a, po, jijé, ouais. C'est beau, moi. Bote, le, j. Wati, menoumi. Bomina, do, yen, oui. Doton, bezon lison do, begle ta fisino, yuawe. Gan koko nou bobo. Mi kwa jinja yin dekan. Razak Moussa. Nasis dotin. Kouton nou sinkan anmen. Ali yodo blou blou we. Yodo nouvo. Kunkun. Do posu de jiwe. Babara re timbo yin jije toro. Jaha gonsan li ple hon, kante hon do, ekbe zan zan be. A yi tiyan kwe boa, se kanan hoso indo a gede a diyo, me yi jedo nou an sin do mele bi yo, hoton do we, sobo nan do nye nou yin. Ho en konton, minan do, bonan po du do we. Cho, a yi kon kon le vo jije jiwe. Dada wewe mi ganje ututu e pele kwe inu iwa sin kwe o biso seda lo kan ye ton ji. Zogbo dome sin kan ome ton we edo e do in jije to de do zogbo dome to honu kon ome fine. Kwe yigbe we dada wewe dimbo moro me jele lala do akpo kon soro alo kama do sike sin ken ene on jiyo. Teka je fo e foa ne kwe ene gan boube bo ta men linkman dali neon nouwe kwa yon kontan yebe yin men bo kwa yi kong bando yi de kwa yi a dantan de timbo yi ton a tinye de jiyo kwa we na sa tinye yon duwa nye we duwa an sa tinyon a don gen yin gen yin a don neon e a lom yi ton men fi Azak Moussa Swaziza e finen mi e klembo nou mi andoyen nou inan nou begle ta fi.
3: E indo oku nan son nan bawi. Akwa gbama nan sota gbangbede. Ofi a fokene ten wa na iba. Toba da mas nye yin. Azon ton jena wa.
1: Kwa yon konton. Zoubo do me kan me donwe mi nan besi. Dome jime, dada mi ton, le ye non kwe nou kundo kwe ou kwenbo do vive, be non babo nou ina, kwen nou kundo me ya yo. A kwe mi ina, do wano na yo, mi se dalu kamado si ke ton di. Kwen konton, novi novi le edo monsi. A yi kwe yo di yo lala kwe yo, de soro, alu kamado si ke yo di ya. Me evo kwen kudo bo kwele. Kwa yobi kwi sinji. Nenu yon kanyin bebo, mi kato yi jye mebo moro mejele, mi asobo do nanu yen mi dena. Oh, alo kamado sike da si mi tonne yi, mi yondo mero kulo poton wesin. E ya zan hawe ya, mi yondo mo. Uwe mi, pa yoro me yena ble yon, lala. Na jina yondo emile yon yazome yo, we masise yo, e yazome ya.

0: dia.
1: Ano do mi mo ko di ne.
0: Ni mo zoli bo ndan we we ne nu le we dia.
1: Maka tun ne.
0: Ni ma fa mo ndan we we ne nu le we dia.
1: Maka di yon ni no do mo ka mi ne.
0: Tunu holono.
1: Ai.
0: Osunu ye je ye je.
1: O ha ni do gbe mi kale ja ya.
0: Owele sai donu asitebo mi bi pele bodo kemi bo inwe imeyan yan bo asino yen gbo bo pe egbe.